Balik-balik hilata na kula ka na siya hasta kechuat, kechuat, takiwa sa nagayupay sa kanyane. Kechuat sa programa sa niya hasta maluwa, palat as kanyaniwa. O kamakakamsis, Diyosan muna siya pa hantukus, kirakin muna siya pa kaver, kaste kechuat.